0: ukaba aho uri hose uramutse ufite icyo kibazo niba uri rusize pfiriya hasi hasi kugira ngo ubone umuti biri bugusabe gutega
1: kazi
0: Kigali.
1: Hey.
0: Utekereza ko umuganga ukorera nko ku bitaro by'akarere aho ngaho cyangwa ku aho ngaho
1: umuntu ubwo uri za gihundwe n'umuntu uherereye
0: nibyo nakubwiraga nabikubwiraga mbizi. twumvise tugaruke mu kanya gusa icyo twarimo tubivugaho nuko uyu munsi turaba turi kumwe noneho n'ababizi
1: turaza kuba turi kumwe na RBC
0: yego
1: turaza kuba turi kumwe n'inzego zitandukanye ariko z'ubuzima
0: yego turaza kubitatura
1: twumvise
0: yego
2: Ni saa kumi n'ebyiri.
3: Radio 10.
4: Simply wonderful.
5: The score is 10 over 10. 10 over 10.
6: Radio 10. Simply wonderful.